na mukrofu ayon sama adum ni adoy ayon sama ebradi ebradi mayem breyi enyo kwata osu ahime mwono kaye ma isu kawa yefa adige kase ebradi wa yin yampa yedawasi